0: akorokwanga Migi Sinyabuwanga. Akorokwanga Sir is the only artist or go Sir Migi Sinyabuwanga. Mambi yabana ngo tuke kideke mironge na isano nemo. Chise mo chiri chibencho mwabukira bibencho itobya.
1: Ayanda.
0: Mwako yoma ete igabo te tu emeremo. Akarabu habu igajete go practice ku bugyo muziki. Akujukuira na emeremo ogatebunga you deserted work. Ngakioku ya monta ku akuimoka nga ngana achire kore hegero muziki. Na ndega asuri kirena ya serikali. Mwaka migisi Nolo chapa ni ndo kwa akorete. Lakini ya kenoko kwa nilangu atavinga he never regrets. Taliku ajuti kabisa. Nga na wanyo putu tuwe miremo emo muziki yo nomo konya tera kakore bintu kabisa. Paka watu na nomo kaka kia nguru kwa Zefania Mugunda Nyeni. Haka mwede studio kasa wakichinga ero katha. Mwako ninje muriki one of the fine days. Achache maigara tuwelezo nomo kano ebu na kubu tuwe miremo. Nege ndaka buturuwe miremo nga achiko igage ende ruza oetania. Nege ndaka oetania lia iga achiko igiri ya babugiba ayo muziki oetaniko. You know, he overstayed at work, at home. Nege sa FM, ngubane ya mwanya getinge ngoro kwa Vincent Babu Morobelio Boka Boka, jide ya kachatikere komunisa tochira gechinsa ensa ya mwanya bono mambia. Ekerobo no chunyara mangana maya sentera yobo ikiranu mwanjo mataka linko inyoli nga ogotero kwa Migi Sinyabuwanga na boko kwanyora uneskiza tuni ya mambi ya bono asoko bata star 811 star 285 hash nande balimoko bata nchere ngabu na yubano onto mede screenshot yugo chaga iga ni mbuga te airtime gaiga ngo chikwena na asababu yi wetani komi bali bako bata star 811 star 285 hash unyoro katero kubune eskiza tuni yao
2: kwenyora ama ngana ye kene kuwa Migi Sinyabuwanga buna eskiza tuni yao bata star 811 star 285 hash
1: ama ngane

0: tato tara ragere osi tayi kwaja kwanya we kwanda neke tabu na pokuli ka notice asa manga nabiri alise bago so melti na asa bago so family life abu nabu kwanda ne notebook kwana kwa likaiga yunga amanga na mangara isika ara friend bono Nairobi herombi yatole hee amanga tindigo chiko kwana kongo chiko ruli bago uchi asaba geni ababako rukunga nabuwa banyene Nairobi tinde bato amanga na my friend chitembele chachile isika atia siasa we yani Igo kubuga nga kwenye toka chukua ndo senyeki mepira neche chake ya ipiero tra chaka neche chake rakine chitembele chachire isika chia siyasa inifakti bona ba manyitaka mkwe goyo ndeno vale nga bago totebe manganage siyasa uyunga nere chufri umintoyo arafu nomo wakiri toni nere nido choko nga kweta na nime tanda bako nga kumobika nga nere nko kuligia kare kiruko wano account down ya chakire trochi nyasae to ikiobya chikura chikare 2027 August is now 2020 inki na wata bengo no mutinyoga tanna gata to sukagota is August one account down it wa chakire endezo jana kike is exactly 1 year bono ngo chaka tro matuka gota ko 365 ali toko bara bono to beke tariki 2027 August ehe bono ngo chaka to account down ye chikura we Hiti temperature chile zika atia siyasa. Hanyo toko nyaroho kora asuka magega. Waranga kibuse. Kocha wakabale nsaba andiba kibuse imu kira kini abutali ya toko chakira. Etoko tebanga yani. Eke minanongora haba kiriko chumotua. Bago cha wakansi ngu chumoinari umoiso. Wama ikumi kibuse kwa etani yere Nairobi. We chile kemeno ketata asinsa inyi.
1: Kemanyi mogosoro. Na mojo koruri wokinyi. Kemanyi mugusuru nakora ngo ya kemanyi mugusuru abantu bande mbare ababe okonyora umuntu yimuka onyora krokende ngo kwashira sase kwari ngo mubagani okoragera mwego cyo gatinga kindu ayayayay twakanire ne ugutigere biri ya yoro ah manene tata senior aye gavana aye senator aye nkyangu rwore ngo koragera analengo ni chika bengu wodi ne kare gloki wa MC go sikibo chumbe go sekento ki to ko ruza jibiri njire nga bone yo ah to kitani bata wati nga ah manene ozo mu ndaka nyaka tanga manje ara gara sibiri ya yani ura ngiri ndaka ra lyoka igo tama yiti ay wacha go sino bati bezi seine tama yiti yani mu ntu munya ko koma kanya labe koma nyana kwa ndoro kwa bati go kwa nyudawa singa jingwa bati bezi mu ntu munya kulia yani bantu kitani bali bata bati maskari bara kwemba ras onye to ko le ndo lyoka ne uchori ko le ndi lietara kini wakane pa ku 10 fulisi pa ku 10 abanke manje Atakwa tiki sokyo na ba wo piman. Ata itwa ko kontrani. O munya we kali ako pekero nga ya kola tika tika ngo yo na ko akana ida tiru to ko patwa kana ke. Tu ba sako salili ta. Kimanya. Chiko liwo kinye kayi no samba. Samba ro kayi mata bichi tibi no samba no samba li molito.
2: Kimanyi mogosoro.